Kata kami ngomi ngomai kata pu ata toi yongareng. Ta pai ya ka ta fai yao. Ta more ata fararo ta ngā te pito. Ta wau ata rokohanga ta ho. Ta kai tara fari fara ata rā katupu hau ki ta wāni atāne. Ta kuku nē pupuke ana. Kia hua mai ka te tinana te whēo te reo ngā uri arangi nui rāo ka papasu anuku. Te kore, te tā maua ka mai ka te pō te pō.